0: যদি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু ñu ngi leen di jaajeufal ci deglu bi seen bokk la oustaz Thierno Aliou Diawara di leen siyaré bu baax di leen wax ndewenati di wax ne wa kullu amin wa antum bi khair at mi yalna yalla def ko muy atam na tangé ci jami yalla yépp réew mi yalla nañ ci yokku ba yëkk lépp anam bo xamné namu nañ ko ci taxawal muy lu bess yalla nañ ko tek ci yalla nañ ko yalla tanal def ko muy gën ci tanef bi jaay sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yok fi na tangi gi ak jamu ji ak sutrosi japandal warsak wek verge sutrosi yok katan ci jamu yalla yi ñu mëna taxawé seen jamu yalla ak seen waru garu liggey seen bokk la oustaz Thierno Aliou Diawara delu seek yeen ci tafsirul qur'an bi té nak wut na fi mbokam soppem kharitem fa tabarakala muy al amin cham ko dañu wax ne nurahibu bikum mustami'ina al kiram min isati wiskus nuayikum bi tahiyatil islam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min barnamijil usbu'iyyati as-sabahiyyati min alim al alama sheikh rahimahullahu ta'ala ma aqikum al ustaz Thierno Aliou Diawara mbokki gannaaw na yo gannaaw siyaare gannaaw ba luwante ak ñu ngi ndokkel ñep di siyaare ñep ci bis bi di len siyaare hit di len ndokkel ci fête gi passé fête gi passé moy fête gi gëna magge ci fête islam gi yalna yalla nangul ñi ci mbollem lo xamanteni topat la muy li nek wu job tañ taxawé ko li ci sunna tañu joxal ko li ci man doob tañ joxal ko lepp yalla nako yalla nangu yalla fi delu ci dewen fekk ñu ci ñin ñep ken manki niñ ko mané ren yalla nañ ko mané dewen lu ko passé di gaay di wax dal moy bu dewen nara ñaaw yalla melni ren bu dewen nara ñaaw yalla melni ren yalla tabarakallah xol ci beuti yermande jami yalla yeb ak beutum jéggelam yalla nañ ci amé jéggelu yalla am ci yermande yalla am ci ridwanullahi ta'ala kon tafsir bango mbokki dañuy diñu am luñu def rek luddul dalé fi nga xamé ni fi lañ taxawlu won té moy fi yalla di waxé ni di wax gi bani israïla fa tabarakallah mbugal gi nga xamné firawna don na len ko mbugal té musulon len ci manam nak seen baye musul gam len ci musulon bokon na ci jëfam ji ñaaw ji nga xamné saxalon nako ci ñoom mo reen di seen doom ye goor yi ngir bañ ko juddu ci biit bani israïla don nguuram ga lo rek la don artu wayastahiyuna nisaakum di dundal seeni jigen ni moy di desal seeni dom yi jigen ni ngir japp ne jigen dal amut carton warut am mana am ciongu bu tar bo xamne sen mbolo man nako waral muné kon nañ len ci desal ñom li paré won nako jël sen gor ñi di len liggey lo di dox sen digenté ak seeni soxni nga xamne duñ ci mëna dem ngir rak do bañ dom juddo te bu dom juddo di gor ñu ray bu jigen ñu baye len na lan fi ne rek la len di andil kon du yok sen mbolo du yok sen carton li don nako defene nguram gi mom firawna muy mbir mo xamne waxto ko fatali git ban israël mu nek li tis ci ñom ndax day sen naw day dag ndax mbir mu saxon la ci sen bir nekon fi ne ci ñom yalla ne wa fi salika musal gogu ñu musal len ci wala mbugal momu ñu len dun mbugal balaun xiwal la wala natu la mi rabbikum tuke sen borom azim kon li ci amone yeb yalla la yalla mo dogalon natu bobu wacc ci git ban israël musal git moko def muy xiwal ci geet bani israël ñu mucc ci senam non fi lañ tawaloon mbokk juliti kon baada usbillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yalla ne wa fatlikul yawmu amad istaasna ba xam li rabbukum sen borom ne len la in dhakartum bu ngeen sante sama xiwal gima len xiwale sant xiwal ak yalla gi moy wetal ko dakal ka bokale bok na ci jeul li hanam ak top nga jox ko yalla walis ga diko bokale ak lenen lol moy sante yalla ne len bu ngeen ma sante la asidannakum ma yokal len moy ma doli len ci lama len don xiwale doli len ci musal gama len don musal ngeen digeenti mucc di len xiwal di len dimbalé hit ngeen mucc ci seené non té not len ci kaw suuf moy la sidannakum mune way nak wala in kafartum bu ngeen widdi li yalla waxon ko git ban israël waaw gëna bu mu len défé lé xiwal gu toll ni musal len ci seen non bu magbatu di firawna xiwale len ak ku mel nabiyullah musa mu nek nabiyullah yeenante bi yalla buy dawal bu len di wo ci yermande yalla ak ngeegalam mune len wala in kafartum su ngeen ma wedde moy lima len xiwale su ngeen ma wedde wedde xiwal ga moy sax di kefer nek kefer rek moy wedi borom moy wedi sa borom bepp kefer wedi ni xiwal ak boromam xiwala wedi ni xiwal ak borom gum ko xiwale ndax moko bind ci fatra mu dindi fatra gi ge yalla bindewon lolou wedite la fa tabarakallah yor benen kader sang muy dund ci imanu billahi moy gem yalla ak wetal ka bal muy bokale ak yalla layin walayin kafartum su ngeen wedde moy ngeen nek kefer ba nopi wol ba tikko dima moy yalla ne su fekke lol amna dana len mbugal li tektele ne yalla dana len mbugal ci ko bu ngeen ko wedde moy inna azabi mbugal sama la shadid lu tar la yalla amna mbugal te mbugalam dafa tar li la yalla tekko won giit ban israël bi nga xamene ni ñi ngi feñal ak kefir tay moy te moy ki len musulon ci sen non bu mag ba mu len ni nak fatali ku len li ma len defon ci xewal ma len musulon sen am non legi nak xewale na len sant len top len ma gëna bu ngeen mucce ci senam non bu ngeen ma santé moy ngeen wétal ma top ma doli len ci lama len defalon ci xibal su ngeen ma wédé nak ngeen moy ngeen nek kéfir dima moy dana len bugal ndax sama bugal tatna ila yalla wax giit bani israël waaw wa qala daldi waxna musa nabiyullah musa aw nitam ci dakhwam ne len in takfuru bu ngeen wedde antum yen ñi waman fil ardi ak mbollem ñi nek ci suuf jemian ñep fa inna lanaka yalla la khaniyun aji doylu la walis mindefam hamidun ku ñu sant jefam la ci mindef waaw liñ ci tektalo moy kenn ku weddi ak ñepp weddi ñoyam yen kurel li digat ben israila musa na len bu ngeen weddi won wa hemut ci mbollem ñoñu wa suuf weddi xam nga ngeen xam ne yalla ku doylu la walis mindefam yalla amul lu muy dimbali ko mindef yalla doylu na walis muy dimbali ko mindef ci walu xam ci walu doole ci walu xelat ci walu len setantal nguram yonam nekut ci lepp taxaway ak yalla mbindef wutut ci yalla kon jami nañ xam lolu jamu gi sen bop la du jamu yalla ga yalla mom jamu gi mom lañ koy def wetale ko ci ko suuf waye jami ñoy yor ñom lañu jox pay gi lolay tek waaw fa inna laha la qaniyun amit lil nabiy la musa wa ay nitam yalla di wax ak yantibi ali salatu wa salam alam yaatikum qana ñewulul len nabu alladhina min qablikum khabaru ñi nga xamne dañ leen jitu hun mu dalen di fatali neneen qana khabaru ñi nga xamne jitu na leen ñewulul len waaw la neexé nga delo ko ci dawan nabiyullah musa ci limuy waré aw nitam xana ñewulul len xabaaru ñi nga xamne jitu nañ len ndax ñi ñu bëgg lim ñoo jitu won nabiyullah musa ci nek qawmi nuuhin moy badal ci ladina min qablikum mune bok na ci ñeleen jitu won nitu nabiyullah nuuh wa adin ak girat te moy nitu nabi lay hutiya wa samut ak gir samut nga xamne ñu doon niti nabi lay salihiya wal ladina ak ñi nga xamne min badihim ñew nañ seen gannaaw ñoom ñi ñu limal lañ amne yenen kurel yo xamne ñew na seen gannaaw bala nabi lay musa di ñew di wo aw nitam te moy git bani israël mu xamal len ne ñi ak ñi ñew seen gannaaw mbolo lañ mu bëbbu ño xamne la yahlamuhum qamul len illa allah kurul yalla ndax seen ak bari mu continue batay di len war ne len ñi jaatum ñewal na len rusuluhum seen yonent ñewal na len bil bayinatin ci layu leer yi tektale ne ñi ay yonent yalla lañ tek ci koy deugal waye ba nga xamanteni seen yonent ñewal na len lu leer faradu umma badano dello aydihum seen loxo fi afaim seen gimmi bir mi daf len yem ci jam ni ñom wo len jimi ci seen borom ñi def lolu muy kemtan te lolu moy li nek ñu fop seen loxey tek ci seen gemmi ñi mat seen baram yi witax ngir mer waxalo lañu tontu moy dañu ne inanaka ñun kafarna wi dinañu bima ursiltum bihi la yonef len ko waaw kenn ku nek xet wu nek mo ñom xet yep ño bok ñu wédé seen yonent ñom dal mbir mi yem na len lol ñu mat delo seen loxo ci seen gemmiñ mat seen baram yi witax ngir mer ci woxe giñ len di woxe jëm ci top yalla ak ci téré giñ len di téré bokalé ak yalla ndax taamu neñ jaamu xiram ñu ne indanaka ñun kafarna wi dinañu bima ursitum la yonef len bi ci lolu li ngeen wax ne yalla len yoni ñun wedi nañ lolu lolu lañ wax ne way indanaka ñun lol tontu ñem ñep la dañ ko bokalé motax sirku ben la ina naka ñun la fi shakin nek nañ da borom ak shik mimma tad'unna ci li nga xamne wala lenn ci li nga xane wala mimma ci lepp lo xamne tad'unna ilahi da ngeen ñuko wowe lepp lu ngeen ñoy woxe ñun am nañ shik ci lola am nañ ci shik muribin bu tax bu tat ci shik li lañ wax qalat waxna rusuluhum seen yonent biñ biñu tonto seen yonent yi neen weddi nañ len ndax dañu amuk sik ci li ngeen ñu wowe li la seen yonent yi ñomi tontu kenn ku ne tontu sa xeta ngok qalat waxna rusuluhum seen yonent di len laaj kenn ku ne di laaj aw xetam laaj bi ben la mota yalla def ko muy ben tontu mune len ñu ne len afillahi shakku nakh yalla sik nek na ci amna kenn ko am ci sik amug yalla amna kenn ndax amna kenn ku sik amug yalla ñu xamal len ne sik ci amug yalla amut sik ci amug yalla kenn ku ne leer na ne yalla amna tayit kenn genn ak yalla la lolu amnañ ci dalil yo xamne haqliya la shahir la yo xamne haqliya la ak naqliya waaw dalil yu leer nañ ba taxna kon sik newu ci gay na woti nañ sik ñu leen ndax sik ci yalla amna amuk yalla gi di kenn jenn jëm ci jenn jëm yalla di jenn jëm ndax lolu sik nga ci ndax amna ku ci am sik li la yonenti yep laaj seeni xedi waaw yalla mi nga xamne fatir samawati mi binda asaman wal ardi ak suuf asaman si mom tuma li kenn ci bindiki ñepp xamnañ ni jenn jëm ko bindu mu yalla suuf si amul ben bour bu ñuy tuma ni moy ki bindu suuf menam yalla dong mom la ñepp xamne moy ki bindu suuf ndax ni suuf toll ñu ne len yalla mi nga xamne mo bindu asaman ak suuf de yad'ukum moy jenn yalla ji len di wo ci top ko ak wuyu ko am njëriñ. Wuyu gi rek moy chance, ñaka wuyu gi moy ñak chance. Mom mo leen di wo ci top ko, te lim leen di woyé ci top ko lenn la, lepp seen njëriñ la. Wax neen ne jaami gi yépp njëriñ ñi jaam ñi la, donte wital gi yalla la, waye jëmmi jaamu gi mom yalla de nga bindé fi la. Mu ngi leen di wo ci top ko li yaghfira lakum, ngir na jéggal leen. Min sunubikum ñune min mi sa'id la, bu min mi des nek sa'id, li yaghfira lakum, ngir na jéggal leen sunubakum, sen bakar lay tek. Aw yalla ngi leen di wo ngir ngeen top ko, bayyi top luddul yalla. Su fekke amna limuy woyé ci yeen moy wuyu ngeen ko ci top ko, lim leen ci defal njeriñ li li la moy mu jéggal leen sen bakar. Itlam ngok fa inal itlam yaghfiru bihi ma qabla, lepp lu jam nek lu ñak muy dugg ci islam, lu jëf je ñaaw, lu bakar ye reey, bu duggé ci islam lool yëpp da fay denc mom. Donte haqi jam ñi la waxuñ nak ak sa digënté sa borom, sa haqu sa digënté borom, lool mom dugg ci islam rek moy tax mu wacc la. Boy dugg ci islam rek ak sa digënté sa borom deñ, même li nga xamné ak la digënté ak jami yalla sax day wacc ci yow. Fa innal itlam yaghfiru bihi ma qabla, li de moy wote bi yalla bima yoyé yéféri ngir ñu bayyi seen ak bokalé wuyu ko ci top ko, ngir ñu am jéggal ci yalla seeni bakar. Li de kon du wote bu doyé di waw, li de yalla woyé jaamami waw, li le yalla de woyé jaamami de. Ñine min mi tab'id la, bu fekke min mi tab'id la da fay lenal, min mi bu fekke tab'id la da fay lenal, tabarakallah, moy ne limuy tekki su boba min mi lenal la, kon badal lay don moy li ikhraj huquq al ibad, ngir gennuk haqu jamni ci jambi yalla rek mingo jamam bi. Wa yuqirukum, tehidina len yexé moy du len bugal, ila ajalin badik musaman bad buñ tuddu, mu yexé len manon len gawé mbugal, mu dindi mbugal mom bañ ko gawé, xarandiku len badik ba nga xamanteni bum len tuddal bum len sakal la, te moy digu sen dé. Li dal su fekke wuy ngeen wote bi yalla ñaal na len, mu jéggal len sen bakar, mbugal mim na magawé ci yeen gannaaw bu ngeen ko moyé, mu teggi mbugal ma bayene rek ngeen dundu ba ci seen digu dé. Lool yëm ngeen nekk ci top yalla, nekk ku mucc ci bakar, ndax am ngeen djéggul yalla. Bi yonenti yi waxé lool seeni xéet xalu dañu tontu, ñu ne len in antum deed yeen ila basharun durun, ngeen nekk mbindeef mitluna sunu kam, li ngeen di wax ñun xamuñu ko, te mbindeef ngeen ken ñun, ba tax na li ngeen ñoy def gëmuñu ko, ndax yeen mbindeef kam ñun, mbindeef ngeen kum ñun, luñu xamut xamulen ko, li ngeen ñoo wote ci xam xam dal ba tay dañ ko wedd ci yeen. In antum deed yeen ila basharun mithluna, mbindeef ngeen kam ñun, seen wax ji yep moy turi doona da ngeena nam, antasuduna ngeen wagnuñu amma kana walif la nekkon yaabudon ko jamu abauna sunuy bay ci xiram. Wax ji lim bari ñun liñ ko jappé moy ne da ngeen ñu bëgg détourner rek, da ngeen ñu bëgg wagn walis ñuy top la suñ baye nekkon ci xiram yi, li rek moy sen ciowli li la. Ba nopi nak ñu ne len bu fekke li ngeen di wax ne yalla mi binde asaman ak suuf mom mi ñuy wo ci top buñ ko topé daf ñoy jéggal sunuy bakkar du mbugal du wacc ci sunu kaw ba kenn ku nekk dundu ba digg ba mu ba ka yalla sakal ci dundu li ngeen wax li tektel lolu ne li ngeen di wax deug la lañu leen di laaj ngeen anil ñu ci lay moy fatuna ñewé leen ñu bi sultanin ci awlay mubinin bu leer wuy tektel leen li ngeen di wax deug la li lañ wax ñomit seen yonentiti qalat waxati yonenti lewum ñeelen qalat waxat ne lewum ñeelen rusulun seen yonenti ne inna anu deet ñun ila basharun durut ñuy mbindeef mislukum seen kem comme ni ngeen waxe ñun dakkuñ ne mbindeef lañ comme yeen waaw dakkuñ ne mbindeef comme yeen lañ de walakin li fi nek allah yalla yamun moy xive ala man yasa'u ku ko neex min ibadi ci jaama yalla moy set ko neex ci jaamam mu xive ko nubawa waaw ak nubawatu ko xaw ko yoru nubawatu man la wax lan moy nubawa lepp nubawa ki yor nubawa rek moko xam waaw ndax digeunte mo goromam na nga xamé nak lay gindeniko ci walu jokko ci walu xam ak yek mo borom nubawa rek ko am waaw li nak lañ am ci sen borom ñoom sen borom yon len di wax ak ñoom ñuy wax ak bindé fi borom nubawa li la am ci digeunte mo boromam ñu xamal ko ne ko nak yalla moy ki nga xamne moy xewé ci ku ko neex ci jaamam yi mu jox ko nubawa waaw ñu garal lañ leen da ngeen nekkut borom ak nubawa mo ta ngeen di wax li ngeen di wax ñun ay yonenti yalla lañ yalla ñu baxé jox ñu nubawa tañ bok ci jaamam yi waaw ta li ñi wax di leen yem ñomin ñu ne wama kana yellut la na ñal ñu jaadu ti ñun anatiyakum ni dikke len bil sultanin ci awlay woy tek telene liñ len di wax deug na ila bismillah xana lu neex yalla wala xana ndigalam buñu yalla jexé ndikle ci andil len awlay wo xamne day tek telene ñun liñ len di wo deug la lolu dañ ko def ndax ñun ay jaam lañ yo xamne dañ ñoo not ay jam lañ yo xamne dañ ñoo yar nit bu amé yar du lu ko neex def waaw nit bu amé yar dana am kersa te bu amé kersa du lu ko neex def li la yonenti wax ñu tekki nak di len war ne wala lay ci yalla fal yatawakkal la wara wakilu al mu'minuna way gemi mbollem ku gem yalla na wakilu ci yalla ndax yalla way gemi moy sen wakil yalla mo wakilu way gemi ba taxna way gemi ne ñu wakilu ci yalla moy joyal sen bir ci yalla ndax yalla moy ki joyante sen bir bok na ci liñ wax batay wama la na ñaalun ñu an la natawakkal de ñu wakilu ala la ci yalla ñun nak ñun amul luñu mëna té ñu wakilu ci yalla li la yonenti wax ñun kenn mënu té ba duñu wakilu ci yalla kenn mënu té ba duñu wakilu ci yalla amul lu mëna té ñu wakilu ci yalla wama lana ala natawakkal ala allah ñu ne len lutax ñu ne waqad hadana gindinu subalana sunu yon ñun yonu ñu lañ doon ut am nañ yoonu njub te kiñu gindi ci yoonu njub moy yalla ñu koy sant ñu koy gëreem amuñ leen luñ ko fayé loolu wakil suñ bir ci mom wala nasbiranna la mu khasam wallahi daanu muñ hala ma ci la nga xane a saytumuna li ngeen ñoy lor ñun fatna yene muñ ko dañ ko muñ de lum dis dañ ko muñ na xam nañ ne pay rek ci nek ridwanullahi ta'ala rek ci nek waaw dañu muñ li nga xamne yeen ak ñukoy lor moy kaddu yu jagaat yi ngeen ño wax sabotage yi ngeen ñuy def door yi ngeen di door ñenn ci ñoom doyadal gi ngeen di doyadal ñenn ci ñun weddi gu wet gi ngeen di weddi suñuy kaddu yu deug yoy yop ay lor la yonenti ne ñun dañ muñ lolu ne wala lay ci yalla fal yatawakkali la wara wakilu al mutawakkilu ni ñuy wakilu mbolem kuy wakilu na wakilu ci yalla li la yonenti wax wa qala waxna allazeena kafaroo ñu weddi li rasulim ñel seen yonenti bi yonenti waxe li ñu xamne li nak moy hag nañ ci sehel ma je liñ bëgg ci ñi duñ ko am dañ leen bëggona weddi fokk na buñ leen wédde rek dañuy bayyi seen wote ñu gis ne ni nak dogu nañ ci liñ nek ñu wax li ñam ñu wéddi di liñ wax ñi yoni ñu na leen la noori jannakum dañu leen génné min ardina ci sunu suuf si gëñ nañ ko de la mu qasamu la noori jannakum wallahi dañu leen génné min ardina sunu suuf si suufsi da ngeen ko baye dekké da ngeen génn suufsi fexal ñu li lañ wax sartala aw la ta'udunna ñu tek ci ne wala ngeen delu fi millatina ci sunu diine ci moy suñu diina baye jahon te moy jaamu xirem gu ma seuk ben ñu génné len suufsi ngeen génn total wala bok ngeen delu ci sunu diine ci su lol amut su ngeen delu ci suñu diine ji lañu gënne len suufsi li moy seen wax ñoomi dey yenenti wax nañ dogu wa ñoomi dogu nañ ci melni bir yalla ne fa awha wahyuna ilayhim jëm ci yenenti rabbum seen borom fofu rek seen yenenti jot wahyu seen borom lan la len seen borom wahyu sen borom wax yu len nalen la nuhlikanna gagnal nalen dañu alak azalimin way togn ñi togn ni dañ len di alak di lañ len wax de ñi togn ni dañ len alak yonenti ñom gem nañ katuk yalla gem nañ ne ñi wedi nañ ni wa yalla dañ len di alak yalla ne wala nuskinannakum yen andiyaw yi ak ñi leen top ci ngëm dañu leen dekkulu al arda suuf si ngeen dekke ko min baadim gana buñ leen alake yonenti gëm nañ lolu ne ndeke ñi dañ leen di alak si ndeke ñi buñ leen alage ñun ñoy mom suuf si nañu ngoy ci buum ak woti gi ñu nek te moy buum ak iman gi wetal suñ borom top ko ndax li rendement la njeriñ la gay continue dalika yalla ne ndimbal gogu ndonok susu liman qafa ñeel nak ragal na maqami taxaw ci sama kanam wa qafata ragal wa'idi sama tekkum ci mbugal yalla ne dana dimbalé dana donolo susi ganaw buma alage way wedi yi dana ko donulo aw nit ñama ko donulo ñi lañ moy ku ragal taxaw ci kanam sama borom di lay ku ragal tekkuk sama mbugal dana la donulo suuf si te dana la difa ndimbal lolu anbiyaaw yi la ak seen nit ñi yalla ne fastaftahu yonenti sakku na ñu ndimbal ci yalla pour mu dimbalé len ci seenou nit la ci gëna fess ku melni nabi lay nooh fa da'a rabbuhu anni makhlubun fantasir bam démé ba yef ye jefé nabi lay no dafa wo boromam nako anni man mi dey nga yonni makhlubun kunu not la legi nak dara desut lulu sakku ci yow ndimbal fantasir na nga dimbalé ndimbal dal di ñew ta nak mbolem yonenti yoy de bi nga xamanteni gaay dogu nañ pour génné len wala forcer len ci sen dina kéfériya balani yalla wahyu
1: xamal ne ñoon ji togn kat dañ leen di alak jox leen yaakar ak ko lu tigul ak lu deug ci ko lu tene yeneen yi wuti seen gannaaw gannaaw buñ alagé ñi kenn ku nekk taxaw sakku ndimbal ci yalla ne ko dimbalima ci sama nit comme niki no sakku ndimbal ci aw nitam ci yalla subhanahu wa ta'ala wata yalla ne waxaba pertana kullu jabarin kep ko xamne day reey reeylu ci top yalla kera ku don reey reeylu ci top yalla rek pert nga ndax ba mbugalam ñewé borom ñewé bahut la fa anidin ko xamne dafa jeng wulis deug kep ku jeng kera wulis deug fa tabarakallah pert nga waaw yalla ne min wara'ihi nek na ca kanamam jahannam nonu lañ leen alagé kenn ku nek ci mbugal gannaaw buñ leen mbugalé ñu alaku kenn ku nek jahannama ni ci sa kanam nga xamné ci ngay duggu ëlëk wayushqa jahannamu de seen duggu way def na leen nandal buñ duggé jahannam min ma'in sadidin ci ndox mo xamné ndoxom detti wanjar la moy ndox mu jaxaso detti ak deret moy chenan lolou moy nanu ñuñ wa jahannam waw ndax ñiñ duggal jahannam bu len safara wi di lak li ruyé ci seen biiri di aw ndox di yol famuy ta bu ñaané ndox ci lañ leen di nandal muy ndox mo xamne ndox mu sibula andak tangay nak andak xet andak te du lewet day wex ndax wex tan yeb day jaxaso ngum li waral wex yeb day jaxaso ngum yatajarruhu ñoñ wa safara sen nan mu bon momu dañu ko gox di gox rek ak lu wex mom lañu gox muy goxum nanen ci ñom yalla ne wala yakadu khawud yushiquhu di mana gox ndoxma du teñu ngay gox de wa du xaluñu ko mana gox ndax sibuk ndoxma ak bonu ndoxma ndoxum deetu wanjar xawuñ di ko mana gox waaw mune la yaqrabu min ishaqatihi fuñ koy goxé fuñ koy mosé xawun diko mana mos ali salatu wassalam ni wayusqa min ma'in sadidin yatajarruhu aw des na len nandal ndoxum de tu wanjar ñu diko gox aw wala yakadu yushiquhu ay yaqrubu ila fihi fayakrahuhu ndokh mi da na ñew ba jégeñ seen gemeñ fa tabarakallah way dañ koy bañ waye luñ ko bañ téwul moy seen naan ki lañu naan dé bu démé ba ndokh mi jégeñ xar kanam bi tangoru ndokh mi moy lawé yap xar kanam bi mu dali fodda dali ca deru bobba lepp dali foyé ku mu dess kangam bobba naka ñu ko naan mu dugg ci seen biir du mëna taxaw ndax ndoxuma bu li dalé ci putga ba bamuy wacc fepp fo xamné ndoxuma agna fa rek fepp fo xamné ndoxuma agna fa daf koy daggé yu balé ko ci mbakk ga ba lepp jori ci naq bi motax ci alquran mu ni wasuqu ma'an amiman nandalef na len ndokh mu tang wala na ngeen len nandal ndokh mu tang wala bo nandal na len ndokh mu tang ndokh mo xamne fa qata'a am'a'uhum li sen bal jadiye day dag lolo len fa ñeal ci ndokh de waye nak duñ len baye ci sen sago dañ dem ba martehe len ñuy sakum nan yalla na wayni yastaqisu yuqasu bima in kal muhli yaswi al wujuh bis sarab wa sa'an murtafaqan luñ nek safara ta xamne amu ndox mu neex mu ñuy naan la fay naan moy ndoxum de te wanjer du te maro dañ leen teye ba dañ naan ana ndox may leen ñu ndox may leen ñu ndox su boba nak ñu tankal leen ci ndox momu andil leen ko ndox mi boko gis nakhit la dafa melni nakhit

karuŋunora keti furalaf furala futi worja buyi ko baju ko yebo walani nene bola mene kane meno emite mene lube meno imo kana mu kena dede di mo fameti gambe si suksa ju poy karuŋunora keti furalaf galene galen famfam dika pana kede kakaranga e juwe furiaf kubaje febo kanak utepa di fulaka folela furala fujoja amante futi wor famfam buyi ko baju ko yebo baje mela mu ju poy ju po niken luberit nemma waren lub eno jorusey di furalaf poman tiwore meno yokene kan puro mono ngola no gumbula buyi ka beti karungno raketi furalaf bu kanak kuaran kuligi tani man ku manjeni waju poy kati wora keti furalaf pufu no kor eno meti anabaja kama nya keti kapana kuchila pana ngola na jumlin mana ngola na nga fujuma fola di kapana keti atingeti bagama o manja be manji waju poy di buyi ka beti kati wora keti furalaf uwang 1229 Ni namba ya nokum dere di mofam da tu chamu wanosani.

0: beer. Some things just move different. Effacell brought you eSIM first, and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate, and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150, and you'll receive 3 GB of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any Effacell outlet nationwide and get your eSIM.
1: Effacell, ñoko yor.
2: Déglu kat yi su ko défé rek bak ba jibna fi ci West Coast 92.1 fi ci kotu muy sen taru jigen ñu di ci and ak soxna Khadijatu Babacar Touré bu fukki wax tok ben joté jëm fukki wax tok ñaar ni ñu koy défé rek ci suba ak aljuma ju nek ci waxtu wi di amane bekté contenté rek ci dorat ak mom gannaaw bi nga xamé ni rër na fi ay fan amale bu rër na amandum démé waye amna ñaari aljuma fo na ñaari aljuma la
3: ñett
2: bari na kon gaay moto gaay jambat bi bari
3: ñett
2: la do waye ñu ngi lay nuyu benen yoon di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ñu ngi lay fay señ lamine di la wax wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mbaay ni nga am jamm
3: wa alhamdullilah ñu sante yalla
2: bu baax naka heew nga wala heewal nañ la
3: ben amagul ci le
2: ah heewo heewalu ñu la
3: wa heewal guñu ma heewal guma yett
2: yalla nga ñew mo gaaw nak
3: ci inshallah yalla
2: wa na gaaw rek
3: ak yalla baax na wa
2: li gaay wo jigeen ni bo len fekke fele ci l'hôpital bi yalla latif gi takar na ñu nit war nañu yalla latif ci jàmono ji do nek ni yalla latif yalla latif ata ñu baale ko nuyu ñu baale ko nuyu askan bi ak mawdu bi nga ñu indi tay bismillah
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل التقى ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki ñu bokk yalla gëna buñu santé yalla jël seen antum bu tedd bi ñu ngi leen nuyu ñepp kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziaré di leen balu ak ta di leen bal ak di ñaan yalla suñ kaddu yaana leen fekk ñepp ci jamm di wax rek comme nuko señ lamine waxé di jéggelu waat nak bu baaxa baaxa baax tek tek rek la waye suñ xol ak suñ xel yépp mu ngi ci yeen waye mom xamona luy suñ nganta mom ndax ñetti aljuma yépp bu su nekk dafa ñew nekk ak nganta bopam loolu motax mu tégalo nak ñu ngi ci jéggal bu baax parce que wax deug yalla dañ déggalanté ak yeen tamit ne fek ñu ngi koy mën rek inshallah dinañ fi téw ak yeen waye doom adama nak mom mo bindo non waaw légo lég mom ay mbir teñku ko ba nga xamné mom du ci mom bopam lolu motax ñu ngi leen ci jéggal bu baaxa baax dessu waat neen fi ak yeen nak comme nuñ ko baaxo won lo xamne jamono bi nga xamne mo tew rek inshallah dañen ci fas ene fatlu ko wante ak yeen ci lo xamne fatu wulen ko ñi amone yeen nak ci aljuma yoy non xamone ñi ngi jublu won acc ta fimne ex neen ci mom yaakaarna amnañu commencé dem sax ñu fason ene waxtaan ci ak yeen suñu jéxalé acc bi duggal yeen ci tabaski waye jam ak bëggam yalla ak dogalam legi nak comme non la démé té tabaski bi mo yexi ni ñi def rek moy dañ leen laal tout rek ci aj bi comme ñi nga xamné yalla dogal na ñoom ñu dem lal la leen borom bi subhanahu wa ta'ala wax né ñu yobaloko ak suñu démé nak lañ wara nekké ci dëkk bu sell bobu su ko défé rek ñi def mubasharatan ci mawdo bi nga xamné mom lañ bëgga indi tay señ lamine suñu xolé so démé ci suratul hajj di nga suratul baqara di nga fekk borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب كون بروم سبحانه وتعالى موي كيغا خامني موم مو سانتاني بور ني اج مو نيك بن بونك سي بونك اسلامي سي كو خامني ناك مان نكو سي علال اك سي وير koku moy ki nga xamne mom la aj war waye nak bu deme ba ag parce que yoy duñ ci sonu ndax ñi wara dem mom xamna ne paré nañ ba paré légui li ñuy wax rek moy ñi nga xamne ñom yalla dogal na ren ñom ñu dem melokan bi nga xamne mom lañu wara melokan ak yobbal bi nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ñu yobbaloko borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ne suñ démé ba makka ñi wara def hajj waru ñoo nek fofu ño xamne dañuy wéranté waru ñoo nek ño xamne dañuy xulo waye waru ñoo nek itami ño xamne dañuy waxtaan waxtani mbosor kon luñu yobbu rek moy fexé jo xay ponké islam bi nga xamne mom lañu wara motali waye mune nañ ut yobbal nak yobbal buñ wara yobale mom borom bi subhanahu wa ta'ala moy wax de mune nañ ut yobbal waye yobbal bi gën ci yobbal biñu yobbu walé nak moy ragal yalla ndax ragal yalla mo lay mussal ci melokan yi nga xamne wax nañ ko fi légui nit ki su nekké né ragal na yalla su boba mom bu démé ba ci place bi nga xamne xamna né borom bi subhanahu wa ta'ala moy ki hormal place bi moko jaglél lum jaglélut kenn lum jaglélut ben réew yo tamit wax deug yalla so démé ci place bobu war nga mel melokan wo xamné dina outil ak melokan yi nga xamné mom nga melokan won bi nga nekké sa dëkk ba so ñipsé nga am yobbal bo xamné ding ko indi walé mu taxo ak yow ba kër ak bang fi joggé ko ci aduna kon lolu motax borom bi subhanahu wa ta'ala né nañ fexé di out yobbal waye yobbal bi gën ci liñu wara yobalé moy ragal yalla nak suñ ko défé suñ démé dinañ mëna muñ choona yi nga xamné mom lañ fay jank wanté dinen mëna muñ lorangé yu nga xamné sa dekkandor wala ki nga bokkan nek dekkandor la parce que képp ko xamné ya nga bokkam mom ci plane bi sax sa dekkandor la fek bala nga na takaliko so len so démé tamit ñi nga xamné ya ak ñom yena bokku nek tamit non la wonagi tamit ñi ci baye xel su boba ndax xamné né place bo xamné ben bërepp la ay millions nit ay réwi réw war fa dajé ñoñu ku nek xamna ne luñ def ité fokk mu xat du bokk ak so nekké sa bir kër kon nak ñaar yi rek moy li nga xamne mo la fa mëna dimbalé moy muñ ak ragal yalla kon nañ fexé di gor gorlu ci lool bu baax su ko défé rek dinañ mëna joxalé ponk bi nga xamne mom lañu borom bi subhanahu wa ta'ala wax su ko défé ñu ngi leena ñaanal yeen ñu nga xamne yeen la borom bi subhanahu wa ta'ala dogal at bi ngeen mëna dem yeen ñepp ngeen am hajjul mabrur ta yunus sallallahu alayhi wasallam wax na né hajj gu nangu dal dara du fayam luddul né aljanna aj bu nangu nak ñaar la ñina su nekké na sa aj bi nanguna mën na nangu ba paré nga dess fa bobu mom direct aljana la waye sa haj bi tam mën na nangu nga ñipsi wa sa njabot gi tamen borom subhanahu wa ta'ala fayal len aljana ñu ngi leena ñaanal len ñep ngeen am aj bu nangu bo xamne da ngeen and ak ñipsi wa ci sen njabot yi ba paré tamen borom subhanahu wa ta'ala fayal len aljana kon lolu kep ko xamne yalla dogal na mu dem makka rek ñing ko koy ñaanal ñi nga xamne itamin demaguñ ñing leena ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala yana leen jappandalal yoon bañ mëna dem inshallah ci barke alquran kon makka rew la bo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamne moko aral bopam moko samal bopam ba kep ku fa dem mom mo lay sam ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi koy wax ci suratul ali imran ne inna awwala baytin wudi'a lin-nas lil-ladhi bi bakkata ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا من مكلا مكلا مكه بلاص لا بو خامني ولا امنا نيك بو خامني ولا امنا دك بو خامني دك لا بو خامني نيت ني سي سن بوب دنج فاي دم واي نجوب لا بور نيهال نيت ني نده سو ديمي مكه رك واخ دغنه يالا ورغا امات بنين ييك ييك بو خامني اوتي ناك ييك ييك بيغا خامني يان كو دون دوند نياك غاي ديم مكه نده place bo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mo oté nit ñi té bi muy santane ñi oté fa kenn nekut fa mu wax suñu mam ibrahima nako otel rek man may ki nga xamne may ebal ñep ngay tok dekk yu fassante ko rew yi fassante ko ñom ñep ñu bok ci uyu ji gogu non dem dajé fa ñom ñep di wërandor kaaba gi do xam ku ñak do xam ku am yeen ñep yena bok def taxaway arafa yeen ñep yena bok di wër yeen ñep yena bok place bi nga xamne dal mo len itel fu ngeen muntu dem yena bokku ngeena su ngeena harmal tamit yeen ñep yena ko nurole ma sha Allah lolu wax deugay Allah war nañ ci jange benno bi nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala ne wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu yeen julit yeep yeen ñep na ngeen nek ben ngeen jappandiko bu len takaliko ndax ku dem makka rek war nga gëna gëm lolu ndax yeen ñep ben itte bi len yeen ñep ben baat bi len yeen ñep yeen nga andandor di wax naan labayka allahumma labayka yeen ñep yeen nga am andandor djublu ci kahaba gi yeen ñep yeen nga andandor di taxaw arafa yeen ñep yeen nga bokandor di sanni jamra lolu nak wax deug yalla so ci deme ba joge ko ci warna am benen melokan bo war melokano way warna am benen jikko bo xamne tamen dina nekka ci yow comme niko xamé né non la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxé rek nit ki su nekké né ayam bi dafa nangou dafa melni comme bis bi nga xamé né mom la juddo ci yaayam moy né bakaram yépp setna té yaakaar na né nit ki nak so foté yéré bi bam set wax deug yalla soko solé warna outé ak bi nga xamé né photo guñ ko kon nak jeriñ li moy pour ñu dem raxasi fa suñu bakari ñew indi walé wat xol bu set xol bu lap ragal yalla mëna bokkat ak julit yépp ci jamm kon lool moy li nga xamné lool lañ leen bëggona fatalel dal ci ñi nga xamné ñoy dem aji ñu jël lool yobale ko su ko défé ñu fi nekk yi tamen ba légui mën nañ ko jëriño waye rawati na nak dañ ko gëna fédali ci ñi nga xamné ñom ño dem aji su ko défé nak lu ñuy def rek moy dugg ci mubasharatan ci mawdo bi nga xamné moñu taxajuk tay moy mbiri tabaske ndax yaakarna comme ni ko laajé señ lamine heew nga wala heewal nañ lay xali yeb legi ci ben soxla bobu ci lañ nek kon nak soxla bobu liko waral ak lan lañ ci wara def ak naka lañ ko wara defé yaakarna war nañ ko mëna xam ba nga xamné amna yenn yo xamné ñing ko ci tek suñ bop yi tamin teguut ko amna yo xamné tamin ñing ko ci oyofal ta fekk oyofut kon tabaski li nga xamné moko sabab moy dafa joggé ko ci suñ mam ibrahima ci diganté mom ak domam bi ñuy wax ismaïl ndax suñ mam ibrahima mo nekk ki nga xamné dafa gëntone borom bi subhanahu wa ta'ala digal ko ne ko mu ray domam jaamoko yalla muy mbir mo xamné mbir mu diis la ndax kenn ku nekk nat ko ci sa bop rek li nga yegg légui ci sa dom suñ mam ibrahima tamit loolu la doon yegg ci domam yegël bi ben la wayé nak ragal yalla go xamné mom gom na ne mom ak dom ji yeb borom bi subhanahu wa ta'ala moko mom kon suko soxla rek amul ci dara lum ci warate ñewete amul dara lum ci yek motax bim genté lo rek mu jël genté gi def ko mu nek deug borom bi subhanahu wa ta'ala gis nga lim ko fayé ba tay ñun su suñ bop ñuy banexu ci dog deg ndigal gogo kon tabaski dafa am luñ ci wara jangé muy ñett nit ño ci wara jangé muy wajur bu goor bi war nañu jangé ci mom suko defé ñu royé ko ci suñ mam ibrahim way wajur bu jigen bi tamen ñun jigen ñi war nañ ci jangé ci mom muy yaay yonent yalla ismaïl muy hajar waye tamen ismaïl ci bopamit ñun ndaw yi war nañu jangé ci mom bala ñi ñew ci jëmmi tabaski bi ci bopam sax ku goor ki kilifa gi nga xamne mo nekk ci kër gi nga xamne mom moy ki nga xamne moy ki elif moy borom kër gi koku liñ wara ñom liñ wara jangé ci suñu mam ibrahim moy ragal yalla warna yo jangé ci mom ragal yalla ak mandu ndax su nekkone domam xamut ci mom ragal yalla ak mandu jabaram xamut ci mom lolou konon su ko digalé nako dama lay ray du ko nangou waye suñu xolé li nga xamné lolou lako ismaïl tontu rek si ngay xamné dafa fekk mu xamné ki ku ragal boromam subhanahu wa ta'ala kon so bëggé elif sa njabot yow sa bop da ngay fexé nek nit ko xamné ku jup nga waye nga nek ko xamné ku mandu nga nek ko xamné ku ragal yalla nga su ko défé rek lepp lo digal sa njabot lu metti borom bi subhanahu wa ta'ala dina la ci jappale ba lolou meuna soti waye tamit dinañ jangé ci soxla ci tamit mu nek ko xamné ku deg ndigali borom kiram la waye mu nek ko xamné yit ku meuna muñ la yow amo lu dul ben dom ñina la dom ji dem ba xamné fi dom di nexé wajuram boko yone mu dem bu dem bu gisé nga amé lu 10 mu mun la ko tiyel ñina la faqit dom joju ne dañ ko yobu ray ko nga and ak lolou yépp ken munta waxne li la ci kebetu won wala la ci wax kon koku nit la ko xamne ku manona muñ la waye mo taxitami jeexitalam du jeex ci kaw suuf ba yowmal qiyama gis nga daw safa ak marwa ci ñom la faqe ko tabaski bi tamin ci ñom la faqe ko zamzam ci ñom la faqe ko kon lolu yeb lum ñoo war lum ñuy jang rek mo ndax ben bu ci nek rek choono la won bo xamne ak metit la bo xamne mom daf ko muñ gu set wecc borom bi subhanahu wa ta'ala ñu fayé ko fay go xamné du jeex ba yowmal qiyamah motax su xolé borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi nañu falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajidni insha Allah min as-sabirin bi nga xamé né suñu mam ibrahima gënt na né mom kat dafa wara ray yonent yalla ismaïl jaamoko yalla bim oyé ismaïl wax ko ko nako né ah man dé dama gënt né man dama la wara ray xolal ismaïl lim ko tontu ya abati fa'al ma tu'maru mu ne ko né yow defal li nga xamné loolu lañ la digal li nga fekk insha Allah di nga fekk man ma nek ko xamné ma ngi bok ci muñ kadé hé loolu neexuta dékku dé su nekkone né tay ci tay la da nga dégg ñu né pa bi dafa nax gënt rek man dañ ma ci ray mom mu dugal doxal doxal lifeam be lifeam je mu bëgga ñoo ya xass ma life bala maré maré ko waaw yoy ngaay dégg ñuy wax waxuñ waaw mom lum bëggu mom lim dundagu man dama ko dund mom dé légui ci mom la gëna jek wa ismaïl waxul lool dé daf ko né defal li nga xamné lool lañ la digal ndax di nga fekk man ma bokku ci muñ kat ndax ku nekk xamné né muñ rek moy tax nga mëna dékku pour ñu war la ray tay ci tay ko fi sa baye waxone ne dama soxla sa ben baram bi rek nga le ko jela sa boss waxuma la nak ray hiha kon motax yalla mbiram yeb soko baye xel amu dara lu ñu may yo soko baye xel bu su nek daf ko jaay ndax ñu fi am lu bax yeb ñu leenay so kenn ku nek su la waxol fim jaar ak lim jankuwante bala muy jot lim jot ba nit ñi diko cho da nga wax ne dedet motax fokk nga jënd ko ci ñeeg gu dok suñ mam ibrahima liko may mu dess ci kaw suuf batay ku dem mak legi waxna ko fi ci ay maqam ibrahima dang ko fa fek kon lolu may gogu non dafa fek mu jankuwante ak choona yu bari ndax mom nekkon na ko xamne gawta am jabot nek dund na ba yakane mom dotut ko xamne ko wara am jabon la mu nagu ci borom subhanahu wa ta'ala may ko njabot mu ñaari dom mu dem ba am yaakaar ci dom joj ñu ne ko jëlal ki nga ñëk am nga rendi ko mu nangul lolu kon lolu tamit ñun jigeen ñi tamit war nañu jàngé ci ne dañ war di dégg suñu digalé borom kër ak lu metti suñ ko déggé rek nangu ko borom subhanahu wa ta'ala dinañu fayé lu gën lolu mota alquran ne hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ndax nekkul ne lu rafet lu baax fayam lu bax rek la hankay nit ko soko lebalé tiranga fokk mu délo la tiranga rawat na nak ku emni borom bi subhanahu wa ta'ala motax bi ismaïl nango lolu li nga xamné mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wax papam mu nangu ko mom ci bopam mu dem ba xamné ki kat légui amna yaqin né mom nangu na ray giñ ko wara ray way baaji doguna né mom dina ray domam ji ah bobu nak lay borom bi subhanahu wa ta'ala ebal jibril mu ñew sawé ko mu ne ko wa fadaynahu bi dhibhin azim ñu joté ko nak ci xar ci pong ci kuy ponkal bu rafet ñu joté ko ko légui mom muccina rayuñ ko ta amna jaamu yalla gi suñu mam ibrahima amna jaamu yalla jeexital gi dess na fi tamin ci kaw suuf ba légui ta ba légui nak kep ko xamne tabaski bi jot na nga ray xar rek yow tamin di nga am tiyaba bu emni bu nga xamne mom la suñu mam ibrahima amon kon lolu dañ ci wara gëna bayyi waat xel bu baax bi nga xamé né légui li moy sababu tabaski ndax war nañu xamné li moy sababu tabaski ba paré ñuy jël tabaski nak diko def mu nekk ay tiaxaan wala mu nekk ay mbumbay wala mu nekk ay kenn mu lo xamné dal kenn mënu ko wax parce que yow so xelaté né li kat bakkani doom adam mo ci warona def borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg doom adam ak tiranga gëm ñi tirangal motax mu wutalé ñuko li té lim la ko wutalé itamine bakkal la am comme yow mu daganal lako nga ci banéxu say njabo di ci banéxu lolou yépp war nga xolaat tranga joju ki lako défal nga xol sa digënté ak mom nga xol lan nga ko wara fayé ak bis bobu lan nga ci wara def yow motax bisi tabaski wala fani tabaski nekut fani tiaxan waye nekut fani mumbai fani jaamu yalla la dañ ci war di gor gorlu bu baakha baakha baax waye tay ci tay nak ñun ndax non lañ koy defé wala deet kenn ku nek ya ngay programé surtout ñun jigéñ ya ngay soralé numa ci fuddono bem rafet ya ngay soralé numa letto mes ya ngay soralé numa yoké xef ya ngay soralé ñew bu gatt bu ma ci wara sol ngir lan numa manam bu mbaayé ci bisi bobu non nga xamne bisi jaamu yalla la bis la bo xamne banex bu and ak nakar la ndax kenn ku nek war nga yek am yek ci sa yaram ne xale bi ñu warona teur tay ji rendu ko su nekkone nangu wuton lol ndax tranga ji dina ko am ndax su don man la dina ko nangu ragal yalla gi nek ci mom ma ngi ñaan yalla ba nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala dina mako may ba ma meuna am ragal yalla gu mel non waye tay ci tay ñu neew la tabaski di ñew seen xel di daj lolu bi lolu amé nak légui tabaski ñew na nek sunna mu akada ci julit yépp sunna mu akada suñ ko waxé moy sunna bo xamné dañ ko fédali dafa deugar legi ci kan la nek sunna mu akada kep ko xamne julit nga wax nga ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba pare mat nga mukallaf tabaski nek na sunna ci yow mo xam gor nga wala jigen waye tay ci tay ñun jigen yu ñu bari den ci genee sen bop man nañu jënd pis bu cher bo xamne mëna jar ñogi xar ñaw lu ko ñaw bu cher jënd baak jënd dal jënd wik jënd lu nek waye do sooralé sa bop ne yow mi ko wara tabas nga borom kër gi rek ngay wax ne mom moy ki nga xamne mom mo wara tabaski and ak lool nak nga tek ci tamit borom kër gi ay pressa yo xamne xarmini xarmina duma laal mboté duma laal li duma laal lalé té yow doko ci jappalé nañ ci baye xel dé na nga xamné tabaski nim la waré nim néké sunna mu akada ci ku sa jëkër non la néké sunna mu akada ci yow su néké né man nga ko soko mënul nak sa jëkër da fay tabaski mu yobalé lé njabotam gi yépp soko mënul waye su néké né man nga ko dang ko wara def ndax tiyaba bu ci nek war na ko xagn sa bop mukk kon xamne ne tabaski kep ko xamne matna mukallaf ta qalam yaqut tabaski sunna muakkada la ci mom mukallaf mom yakarna wax nañ ko fi waxati ko be son kon lolu jarut ñi koy nek di faram fanca wat kan moy mukallaf lolu ñi ñi xamnañ ko pare kon lolu nañ xamne warel la fi tabaski bu ko defé rek ñu dem jëli
2: déglu kat yi su ko défé rek welcome back gannaaw duggal copar ci kër gi ñu andat ak soxna khadijatu babakar touré ya ngi do wax né mukallaf mom jaratut ñukoy wax parce que waxtané nañ ko fi waxtané nañ ko fi ay yoon ñu bayil rek nga wëyel
3: kon ñoy koku moy ki nga xamné mom la tabaski war moy ki nga xamné ma julit la matna mukallaf ta xelam yaqut koku tabaski sunna la ci mom sunna mu akada la mo xam goor la wala jigen la waye tay ci tay ñun dañ ko doxale yefi aada rek tabaski dañ ko jël rek acc ko ci borom kër gi da nga gis waaw ño xamne sax am neen ay jabar ak yori waye yep ñom borom kër gi rek lañ koy li waxuma la sax mat mu kala waye ñom seen bop rek borom seen borom kër gi bop leen waye lool nak warta deme non ñep suñ ko mëne sax kër gi nañ ko dem ndax borom subhanahu wa ta'ala neeku ne yap bi la soxla yow am yene bi ak jëf gi jëfindigal bi nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala santane nga def ko lolou lañ sante yow soko jëfëndiko bul wax ne comme yap bi da fay bari ci kër gi wala ñi ñang fi tassare ko joxe ko parce que dang ko wara joxe lolou sax suñu ci waxtu maye benen yoon dinañ ko wax comme yap tabaski bi naka lañ ko wara sédélé ndax tay ci tay ñun ñu koy défé rek ray tabaski ba paré jël rek duggal sa biir fridge rek yow jëmalé ko ila ajali lolou tamit warta démé nonu kon biñ xamé né tabaski ñoñu la war légi kagn la tabaski war ndax daf la neex rek nga tok tamit né légui xaram rees ma gatt rek am tabaski dedet tabaski fokk mu nek ci bisi fukeli fan bi ci zilhijja moy bisi tabaski wéri tabaski olof mom bañ nako bam far tuddé ko tabaski bi ci bopam sa mom wéri tabaski arab mo né zilhijja moy wéri tabaski bi su wér bi taxawé nga compte ben ñaar ñett ba bisi fukel bi bis bobu moy bisi tabaski bisi fukel bi nak ci yor yor bi do paré tamit nit ñi dañoo dem julli ji ba ñew nga doga ray gatt bi waye doko ray ñek ngay dem julli ji kon lool tamit ñu bari dañ war nañ ci gëna bayyi xel bu baaxa ba ndax so démé julli ji ba ñew su ko défé nga doga ray tabaski bi waxon nañ le fi tamit né comme soy dem julli ji ci wér koor bi waxon nañ ko sopu nañ ci soy dem julli ji yoon bi nga jaaré soy dem soy wëñé ko bul jaaré yoon bobu nga jaaraté benen yoon soy dem julli ji tamit nga sol yire yu es su nekene am nga ko soko amut nga sol yire bo xamne yire bu rafet la rek ma sha Allah nga sol ko ba pare su de gour lay tamen nga la nga gettu bu baakha baax la loskalagn nga dem su de jigen la rek mun nga am sa rural bo xamne rek emna ci yow nga laal ko jigen ni nak legui dañ de sagane dem julli ji bi way julli ji julli ayet mom mo xam tabaski la mo xam wer koor la ñepp ño wara dem gol ñe jigeen ñi mag ñi ndaw ñi xalé yi ñepp wara dem su julle kaay bi yunus sallallahu alayhi wasallam hatta ñi nga xamne dañ nekk di gis seen wër sax ñi nga xamne ñi ngey gis seen aada nekk ñu julli ñom dañ wara dem suñ démé ñu taxaw ci sappé gannaaw bi def seen ben sappé di nangu ñaan di ñaan ba paré tamit suñuy dem dañ war di tasbih di takbir di wax allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila waye bu len nek di and di def waxtan waxtani aduna wala lu dedet yen nek len ci lol rek Allahu akbar kabira sutu su nekké mbolo ngén nak ngén diko andalé diko wax ma sha Allah da fay neex fu nit di tollu rek di dégg né julit yi ño ayé julit yi ño nek di génn ni so gisé sop bi tamit ñi sop comme soy dem julit ji jaar yoon bélé soy wëñé ko nga jaaré bénen yoon du dara luddul pour fegnaal tar islam rek su ko fé ñi nga xamné ño jaaroon ci yoon bélé ñeleen ño leen gis ñu wëñé ko waat tamit jaar ñi ñeneen ñi dëkke waat na lay tamit ñoo leen gis kon loolu tamit gën dañ ci war di gëna bayyi xel amna yu sew sew yo xamné tamit daf ko def ci bax lool nañ koy bayyi xel légui su nekké né bis bobu loolu tamit amulo tabaski comme yow traay nga ba sonu ci bis fukké li fan bi amulo ko ah légui yow bis ñaaré li fan bi nga yalla wërsegal la nga am rayal bis ñaaré li fan bi traay nga lijeenti ba sonu amulo bis ñetté li fan bi nga am ko ray ko wa su bisu ñettali fan bi xasse jeex nak legi mom jeex na dotu lo rayati be dewe na te inshallah kon lolu tamit ñun ñep ñoko bokale goor geek jigen ji yep comme xass nga mat mukallaf ta sa xel yaqut su la yalla dimbalé dal nga lijeenti tabaski si bisu tabaski bi amulo ko moy bisu fukki fan bi amulo ko daf ko si fuk ak benn bi amulo ko daf ko si fuk ak ñaar bi ndax ñetti fan yoy yep si tabaski bi la bok soko defé legi ba legi tamit am nga tiyabo bi nga xamné moy ki ray ci bis bu ñak bi tamit tiyabo bobu bu mu am yow tamit am nga ko kon lolou mbir la mo xamne waruñ diko oyofal den ci war di baye xel te yu bari soko sabab lo rek di nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala dina la dimbalé señ lamine su nekké né waxtu gaay jot na rek nga jox len ko suñu fi yalla baye be ñëwaat inshallah dinen wax comme xar ak ta nag ak ñaata wër ñaata ta lifin at la wara am ak yoy ba tax ñun liñ ci tamu ay bejeen yu reey ak yoy no ndax bokku na ci wala bokku ci lolou tamit nañ ko baye xel ak borom keer yi nga xamne dañu amé ñaari jabar ñet jabar jëndal ki jëndal kele yow nga yaangaral tok fofété yow itamin bo baye tam inshallah
2: 7990995 yow mi nga yaangaral tok ñu jël ki ci live bi assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: bay ibrahim cham
4: na assalamu alaykum
2: wa alaykum
0: assalam wa rahmatullah cham
4: ngi jëgalu
2: okay cham
4: ah mom de mom gën na fi de
2: waw gën nga fi mom
4: waye nak deñu ngeen ci man
2: ndaysan
4: ndaysan ko mi nek ma na
2: deug la cham
4: ana bene yi ma xala ri ci rek ak soxla yi bari
2: waw waw
4: ni nga siare
2: ni lay delo ziar bi cham
4: te lu waxan du baax di fatali jonga ma di bene fatali rek ñetti kilifa yi nek ci kër gi fatena kenn ki te kenn ki fo na mu wara gëna contane
2: moy kan ci
4: moy dom ji
2: ah tay
4: dom ci sunu ko doone xewal bi mom la ñu tobeske mom wa bon mo ci wara gëna sant yalla ken gënu ko e ci tobeski fogna ci lima yaakar waaw so ko ko tamit bu gëna nga wax ko dara waaw ma ngi jéggalu na bu baaxa baaxa baaxa
2: jërëjëf ci am jerejeuf Alhaji Ibrahima Cham ñu koy jaajeufal bu baaxa baax mu ngey wax ci mbiri dom ji parce que ñett yoyu comme niñ ko waxe rek ño fi ne ba legi muy bay yaay dom dom warna jange ci morom mi manam xale bi mbolem xale war nañu jange ci façon xale yoyu yaay tamit war nañu mëna jange ci façon yaay yoyu bay tamit di sem kon ñett ñi ño fi ne muy bay yaay dom té nak mom ngey sakku tamit ci dom bi nga gëna ñaax xalé yi dom yi naka lañ wara mëna déggalé seen wayjur parce que li tamit jangat la war nañ ci jangé lu bari waye té parce que ñun dañ japp né yéyam xar la rek dem julli ji non stop
0: parece upp na lu
2: saaren saaren ñu bari loolu lañ ko jappé yéyam xar bo baye xel bo gëné ci mbéd mi légui té nga gis la ñuy jënd fourno ki yoy nonu
0: légi kay pakay ak fourné yépp ngi waré lu ci xaré
2: ci mbéd kon yang koy baxel da nga jënd 7990995 fum ngeen mëna jaar su ko défé ñu and ak yeen batay loy wax ci xalé bi dom ji
0: wa ñu sant suñu sëriñ rek gërëm ko ndax mom man damay wax ni képp ku sant ciam rek mom suma sëriñ la ndax sama mudir mom par taxi nak mom boole tour bék sant bi yépp
2: bo démé nak mu nga ti ubi téré ba mom
0: han
2: foko rombé
0: ma sha Allah
2: del bay xel Chester Town sofa agé
0: wa
2: boy dem Westfield del xol ni rek police bi dal boko rombé melni kuy dem Westfield xolal ki tiyé Kamil
0: bi non rek nga xamné suma sëriñ
2: mom la mu
0: ngi koy ziaré bu baax di sakku ci mom mu ñaanal ñu nak waaw xamna ne dañ ko mbambastanal non rek waye xale bi tamit yakarna waxon nañ ci na da waxna ne xale bi dañ ci wara jangé ci mom muna muñ
2: waaw
0: ndax ku nek xamna ne ray metti na rek dekk ko yombut
3: da ko deggal sa kilifa deug moko mun
5: waaw
3: kon lolou daf ñu wara jangal ñun ndaw yi ne dañ wara deggal suñu wajuri lolou la olof di wax ne mak bu toge limoy seen xale bu taxawé sax duko gis ndax tay su nekkone ismaïl dafa bañoon lolou daw dem neubatu ndax tiranga bi ñun dinañ ko am
5: dedet
3: wala su nekké dinañ ko amit mën na am ci benen anam way du nekk ci anam gi ni kon lolou dañ ci wara gëna jangé ne sa wajur lum la digal lum metti metti ci sa xol ak lum dis ci sa bakkat yow muñ ko rek daf ko xamné ëlëk njëriñ li moy upp tay dinañ metti de way ëlëk dina neex ndax gis ngeen ñi fi doon sonna seen wajur yépp ak ñi fi daan ñaqal seen wajur ñi nga xamné seen wajur man gis na ben jigen bo xamné tay ci tay dafa dem amerique dem ak ñew xaaliss ma sha Allah ta mo wax na mané mom dem na be am kum mag bu mu dekkaloon seen koñ laaj ko nako ndax suma yaay mi moma jur wala dañ mako jox dal mu amé ma rek mune ndek tang gi yaayam tangon ci mom te lol yeb xir gum xiron ci mom pour mu jang ak mu bax
5: pour defal ko rek
3: parce que yaayam tamine dafa nekkon ko xamne njabooti jigeni kessa la amone waaw kon fokk mu tang fokk mu li ndax su nekkone da nga ne gor gi sam moy suma dom su magge jappale ma ci ki xagn na way ñom ñep jigen le amna no nafa rek din ci am lula neexut
5: acca ñu jël kenen ci line bi 7990995 assalamu alaykum
6: Assalamualaikum salam.
5: Waalaikum
3: salam.
5: Na ngeen def way?
6: Ngeen nañu way ak soxna Hadi.
5: Soxna Hadi. Ñu lay
3: ziaré bu baax la ni.
6: Tan ko fi yaala ya gal ak wéte tan.
5: Amin Uncle Mo.
6: Amane, fo nga ne ñetta ñooñu, fo nga ne lu amati nañ ci adina.
5: Ñetta ñooñu.
6: Ah. Ibrahima Khadjara ak Ismaël. Ngene ñooñu ko mu amati na de.
5: Raas la de. Manako raas la raas bu tan la.
6: Jëkkal ju ci tim jabara na ko dama reysa do. Dina la xolaat bu baax.
5: Waay.
6: Ay do la xometi de.
3: Xometi.
6: Wata amane yalla ñu yalla defal jama.
3: Amin. Amin.
6: Ay ko ngene ñooñu mom amatu ci hali na.
3: Deyar.
6: Mu na mu ñe ñooñu mu na ci kage digal nonu. Ah ñetti na de.
5: Lol sa lol.
3: Jerejef
5: Uncle Mo jerejef ñung koy jaajeufal yeenit man ngeena def ni mom rek ci 7990995 7990995 luñu dess beretul nak ay man nañu and ak yeen ba tay
3: te so xolé soxna Hajara sax muñ gi fim ñëkke deug deug moy fuko mam Ibrahima gene yobbu ko makk nga xamne fofu Allah ket ngir rek la dara
5: Allah bo xamne yeren
3: dara nekkut fa koku warra won gannaaw bayila yow ak sa dom kesse
5: Wessan moy Allah bo xamne boy xol fokk ne ndox ngay gis fekk du fekk du ndox
3: fekk du ndox
5: bal ma ñu jël ki ñu ñëwaat ci lool assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam mohammed lan
5: naam mustapha
7: ah ma ngi rekkat lu di contane ci ci staff bu ngeen ñogu
5: soxna khadija
7: ya carlo won ni de ja esko sofu
5: waaw
7: don ñu ci affaire yi mom fonna kérok affaire jigen ñi la ñu walon kérok
5: ah koku ki la won
7: ci conference ba
5: waaw ah ci conference ba
7: waaw conference ba won
5: ah okay du don mom
3: bintu cha
5: sonna wa sonna bintu cham la won
7: mom ah sonna bintu
5: wa sonna bintu mo ñewon bo mom mu ngi amone conference momit
7: wa ah okay
5: mota mu do na te waaw
7: sonna mi wax ni mom mangi wax gi nga lamo wax nonu lim wax legi ne ci ñu xol ci Khadija bam ko degal jabari suñ suma ko ma
5: ikay
7: wa banka ajara bam ba ko ndigal moko fatetlu
5: waaw
7: ndigal jikar ak jaamu jikar ak nangul jikar ak nangul jaamu yalla moko def lolou ndax tay di nga jël sa soxna ne ko demal xarma cha khurba fele ndax lum lay wax dafa pat bagasam dem fayne fi bugut ma la tuma dara lurut ne man na dem ci ala bi tok fa wik ci ko fa xaar motax comme li fa joge lim wax rek mu ne ndax lolou amatina bokk ñu delu ci yalla rek delu ci yalla nak moy ñu gom topandi kali yalla topal liñu alquran wax topa li suñu dina li ci spirit dina wax xolal yi yeb suñ ko topé tay ndax ni kon fitna yi am ni dina am tay am kon nak yalna yalla def refat rahas xol yi
3: amin
7: yalna yalla delo ci nit ñi ñu bayyi ngistal bayyi chaahan
5: amin amin amin
7: parce que ci nek ak jaamu yalla gi dafa bok ak chaahan wéri koor su ñewé li ñoo oré yépp dafa bok ak chaahan no parce que gis nga li ngeen ak dikale ni xarile ak fatigue ak yoy yoy yeb chaxan la l'islam la tawut lolou l'islam dafa oyofal lu neka pour ñepp muna jaamu yalla deful dara mu jafé soxna ci dama bëgg nga gënal dem ci lolou affaire tobaski bi mu ngey tass sey yu bari ak neegi sey yu bari su tobaski doore problème ñewna assalamu alaykum
5: Assalamualaikum salam jerejeuf Mr Fall ñu koy jaajeufal jël keneen ci line bi assalamualaikum
8: wa assalamualaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullah
8: tan ñu ma lay ziar bu baax
5: ñu lay delo ziar bu baax tour wi foy wote
8: Alhaji Tako
5: Alhaji Tako
8: wa di wote fi Gundum
5: naka wa Gundum
8: ñi sante yalla bu baax xana di rafetlu émission bi
5: bismillah
8: ak jotaay bu am solo bi ni ngeen di fatale nit ñi ndax tabaski du fi jog ndax suñu mam ibrahim mo ñuko waccel comme niko soxna ci waxe mu nek sunnatul muakkada am sunna bu xamne dañ ko fédali lool nak mo waral mu xawa nek force ci ñun ndax li tax mo xawa nek force ci ñun dari yonente bi mom waxon na ne kuku amun mom mom tabaski walé lan parce que mom dafa rawon ñaari xaar benn bi mom benn bi aw xétam kon koku ku tabaski wu rek yonente bi tabaski walé na la wa dafa dem bo xamne ñun duggal nañ ci adawo gi moy yow ñi mo wo ñaka yew xar sa keur ngir sa njabot ndax legi dañ nañ njabot gi njabotu kinaara la ngay gis ko xamne lan ki papa ki amna xar yow ana sa xar lutax amago xar manam mu ñew nek sars bu depp ci ñun waye bu fekkon comme niko yonent bi oyefal won ñun non lañ koy dundé kon day oyef ñu waye ñun mënatuñ ko dundé nonu ngir jamono ni wéccé ko
5: passé na
8: waye nak fatali den fatali ni amna ci solo lol ndax wax deug yalla nit ki nga delo ko ci nga xamne li sunna la ak li alquran wax wax deug yalla amuñu seen fay di len ñaanal yalla len yalla defal tawfiq ak tayfir ndax wax deug yalla ñu melni soldat yu melni su amon mom ci l'islam ñu bari ni ñi dundé té bokut ak yi nga xamanté mom la yonenté bi bayé won ak li nga xamné mom la alquran wax bu boba rek day xaw ndax amna yo xamné liñuy tek def da teguñu ko fen waye ñom dañuy japp na ñom li nek ci lool la te lool alquran sunna waxul lool alquran waxul lool
5: wallahi jerejeuf
8: wa waye nak kenn ku nek dal nga def la nga man rek la nga tolol ban ci eppal
5: manelo waaw
8: ndax kon wax nañ la ban la beuy baxna nga bo amul xar nga wut beuy rek waaw di wax na dal ñu ngi leen di jaajeufal di ñaan suñu borom dool leen tawfiq rek
5: tay ci jerejeuf
8: jaajeuf
5: jerejeuf ñu ngi contane ci yow bu baaxa baax di la jaajeufal de nga nim ko waxe amna ño xamne sa dañ japp ne farata la de parce que comme ko ci taxawé motax li lu bax la pour ñu bay ci xel ñu jël oustad ci momit ci line bi assalamu alaykum
9: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: si
9: cheikh dilmi
5: naam si mohammed
9: si ñu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
5: alaykum
3: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
9: ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp di contane
5: bay nañ la bu baax si
9: di wax Sayyida Khadija yalna ko fi yalla baye ba ca kanama
5: amin ya rabbi amin
9: waaw yalna dundu be dundu sappi ko
5: amin ya rabbi
9: mu waxu ndank dem aljana
5: ma sha Allah amin
3: lo neex na
9: sallallahu alaihi wasallam
5: amin ya rabbi

0: ñaari gune yi ca bañ nekké gune ñom mo doomi yonenti yalla noon ak doomi yonenti yalla ibrahima ci leen jëlé ñom ñaar tek leen ci table seen seen jëf da nañ gis na deug deug jëf yonenti yalla ismaila moma leen di doon doom ci yonenti yalla ibrahima ba mu bëggoon ko dendi jamono ba mu nekké xalé mom la jëfam ji nek jëf ju am jéxital waye yent yalla non domam ja mom insha allah taala nit ko alaku la xon ndax mom dafa top way juram ndax bu ko bayam waxe irkab maana wala takun ma'al kafirin ding ko tontu moy saawi ila jabalin yasimun min al ma'i waaw bayam daf ne ko kay ig and ak ñun bu bok mukk di and ak effort yi munako ah papa xaral rek ma ci ko mountain bi den suma yegi ci mountain bi dana ma mutal ci ndox mi waaw munako ndox mi nga xamne moy ñew amul lat len bo ci yegi ci mountain du la mëna mutal la asima liyawm min amrillah waaw kon gis nga ko top ndigali kelifa dafa am solo torop
1: torop
0: torop motax kon mi ngay contane lol ci sa waxtan bi way fi nga lal dafa am solo torop
1: machallah
0: ndeysan jamono biñu dundu ni dafa new lol motax yenn yalla bindal la tiyabo
2: amin
1: ya rabbi amin
0: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf
2: machallah
1: oustaz si ñu koy jaajeufal mom deglu na waxtan bi
2: fum laal momi sunu salalol
1: waaw parce que boko set ci soxna yi tay damay deug wala dañuy wax ne soxna su top ndigal jeukeram fekk lu yalla mom digante mok yalla mom def nako ba pare top bu jeukeram mom amna keur ci aljana
2: waaw lolou hadith la yunus sallallahu alaihi wasallam
1: kon tay lolou dafa melni mom la suñu mam wala suñu yaay ji soxna hajara mom la def parce que bu fekkene dañ la seppel ci ben xal bo xamne yow gisoo dara al bo kom gisoo ndox gisoo dara
2: sa fa mar wal lolou moko waral ismaeil bi mare ba nga ha kaw amul lum nan
1: daw
2: bi
1: mu don daw
2: di dem daw gi mu don daw di yakar ndox su taxawé safa sen marwa mir bobu non ba legi so taxawé ci tali sax la souré da nga fogné lolou ndox
1: la
2: mu yakarné ndox la mu daw demat
1: lolou moy ñu ndox li nga yakarné ndox la té du ndox
2: du ndox mu ngi non jeexitalam bobu non ba tay ku dem makka di nga daw safa ma ta fi señ ci lal ni so baye xel ñaari diglé yoy comme ñaari dom yi mu xamone so xolé yunus yalla nox bi moy digal domam ji mom lu musal dom ji la bëggoon
1: waaw
2: waye dom ji ci ñak deg ndigal gi ñak deg ndigal doy lo wut bayam ak bayam lim nek
1: bayam tamine ñako gëm
2: bayam lim nek yonent gëmut ko doy lo wut ko
1: waaw wallahi
2: motax nanguta deg ndigal lol motaxit bam halkano ñewé muccuta
1: muccuta
2: waye ki nak mom liñ ko don digal pour mu def ko mom metit bi ci mom la don ñew
1: wallahi
2: ndax ku nek xamna ne tim dom adama di ko rendi
1: mu nangul lol
2: so doge ni ak paka rek sax bala muy wiré ngay bu ga def
1: xalé kay jup ko ak paka rek mu fum haw
2: waaw légi nak mo ta tarikh dem ne bané sax biko suñ mam ibrahima timé xamné dérétu ndurel yaram bi daw mu xol ko daf ko def fek ma la xol yak ma xol do mo raray takal sama boti
1: wallahi ndeysan
2: kokki non xalé bobu gëm na yalla ta ragal na yalla dé
1: té non la wara dem motax ki laté onkul mo laté ndax ñi ñu fi amnañ té xol ko rek tay suba takon fi soxna war ko yobbu suñ dëkk pour mu dem problème la waaw xolal nañ kiñ jëlé fi yob ko ci hall bo xamné gisul dara mu
2: ta texti nak wu jëm mu fa
1: waaw
2: wu jëm mom nga sa dëkk ba
1: waaw xam nga lool ko
2: won na mom benen affaire
1: la won na ron fi dina metti de
2: su nekkon né wu jëm nang nekkut fa sax mom kenn rek la amé sax xañ na nga né ah xañ na mom nangama nanga waay légui yeen ñaari jabar la
1: nga bayyi fi kenn
2: légui mu bayyi aw ba ca kër ga jëstet bi set bi la génné
1: su
2: boba nga né ko nak ba nga démé ba xamone ba xamné mëno xamé ñaar jabar waro mëna tak fimne ni maxima dom ñi nga na ra dem sanni ci hall bi waye man tamit amna tem mu ne ko ne luma bokku tak yow motax waaw parce que ñu bari goor yu jigeen yu bari dañu amé cadeau bobu non yow sa jëkkeer bimu la gis bëgg la nga bëgg ko xol lo woné bokku len askan xol lo le bokku len fami de dang ko bëggoon té yalla tax mu bëgg la té yalla tax jëfé ñew am rek nga ne ko waaw xamna ne ni nga ma def ndik ne mbokkuñ man ak yow ta cadeau bobu soko xasse wax goor marqué na ci xolam bi marqué bo xamne dutu far bu
1: mu pompu dina jëfé
2: kon lool dañ ko war di baye xel ba kon haa

0: no def yaangi melni ku am stress de
1: suma credit bi jeexna maangi won ci ay waxtaan yu kraw
0: yo loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma
0: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afsel rek dem ñoy su khalidami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: haral de kon jëra tut may daw bay daanu pour jënd ci credit
0: dedet di nga am pour def yo mané be bugade ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topa li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon haara ma set ba xam te du start wu tri du khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizo, the Gambia's leading network.

yalla nak du jox façon yi ci ko yoy kenn pour nga lamboko kurul ko xamni nit ku bax nga nit kuy baxal society bi dem nga waye yeneen yi tam du ko xañ kenn kudul ko xamni da nga nek ko xamni yak kat nga ci kaw suuf ci ko yi nga xamni ku ko lambo soppe yalla nga bokku na ci yi yi bëgg wax bokku na ci yi yi bëgg wax moy nit ko xamni ci deug rek lay dox ak ko xamni dafa ragal yalla ak ko xamni mbiram yépp ko bëss ci yalla ak ko xamni ci ñu toñé ba ñoo la ñoo la toor waye nga jéggé la ñu yalla ak ko xamni da ngay muñ ak ko xamni da ngay tuup di delu ci yalla ak ko xamni dem da ngay laap lepp loy def dang koy selal dang koy def niko yalla beugé ba kenn du tax nga def ko ku nit yalla yi nak yalla mo len waxal bopam ci téré bi di alquran ni ñom bëgg na len ñi nga xamni fa taw ci kay yi lañ am so démé ci suratul maida ay 42 yalla néna inna allaha yu'ibul muqsitin man yalla bëgg na yeen ñi nga xamni da ngeen jup yeen ñi nga xamni yeen nga ci kaw dekk yalla néna yeen suma soppé ngeen bëgg na len mu taxo fofu dem ci sourate ali imran aya 76 yalla ni fa inna la yu'ibul muttaqin yalla neena kep ko xamni agreement bo def dang ko matal man yalla konté na la ci ñi ma ragal te ye ñi ma ragal nak yene nek sumay stoppé motax agreement lu jarté baye xel digé dina la defal nangam ak nangam da defal lo ci dara lolu yalla neena ñi nga xamné ñoom buñ la né dina la defal nangam bu waxtu wa joté ak ñun mëna def dinañ ko def yalla neena ñoo ñu bëgg na leen ñeneen ñi moy ñi nga xamné seen bir yépp dañ ko bëss ci yalla yalla ne inna la yu'ibul mutawakkilin yalla neena man bëgg na ñi nga xamne dañuy wakkilu ci man seen bir yépp dañ ko bëss ci man bëgg na leen nga demat ci sourate ali imran aya 41 aya 14 yalla neena yen ñi muñ man yalla bëgg na leen bu leen fogg nak muñ ci ngeen di muñ da ngeen nekk ñoo xamne da ngeen neew doole wala da ngeen suufé dedet yalla neena suufé lu ma leen ñakalu ma leen fayda waye dama bëgg ngeen xamne yeen ñi muñ man yalla bëgg na leen yalla waxat sopp bakara ayat 122 yalla ne bëgg na ñi suuf bo demé ba def lu waru nga delu wat ci yalla ni ko balal ma bu fekke sa digënté ak yalla bu fekke sa digënté ak bindé fi la nga dem ci ki nga togn ngan ko balal ma man togn na la yalla né tam bëgg na ñi nga xamanté ni dañuy la kon nak mbokk yi ñi yalla bëgg ci doom adama yi wax na ci ko yiñ amé ba tax yalla bëgg leen té loolu nak moy ñaan dénu texé jiko yi ku ko amé yalla néna légui nak yaang ci bunti duggu aljana lutax jiko yi ku ko amé na la woon ni léegi jigéen nga yàlla wilayatullahi lahu ci ni ñi jigéen yàlla
ci nga bokk.

0: ser llamas poco y listado de nat y que va a ser aquel. Como es que no es más. Digo, ah, yo se va a comunicar la arena. Mana tomé yo resto la arena. Se va a comunicar la arena que a mí se me da. Ya no pude ver el mundo ahora de aquí. Yo me voy a comer todo, ya me toca ni un chatle. Muni da placer ni papá ni mamusa. Da color warna tu vista mai. Saca, ponga war ponam. Ismail ni papá. Tuma papá lum madigal. Hamna ni, lugo ya la digal la. Kon natina ko dem. Nema ko, ni ko ko ya la sante. Suma kaw dina ko namnu ba pare nak jël juroom ñaari xeer jamat ko ko ci la setan nak daw ni mel li mo wara juroom ñaari xeer yi ñeen de sal ci jamray moy jamratul ula jamratul aqba ak jamratul kubra ñet juroom ñaari xeer yi fo fal ko sunna ni lay ma doon rende fo ba lañ ko doon jamata xeer yi mo ta ci asliya ci tosan ko def ko aje maka da dem ko bu nonu ban ban na ci rom ñaari he li moy tokat ah sinna ni day manat dali la xassay o ibrahim ismaila ni ko tedel ni ismaila dali tedd kom ni ni rende ka nonu la ismaila tedd sinna ni day ma dali jël faaka bi tek ci bolé waay ci gele faaka bi tek ci bonu ci rek ci la xoli ku ne sun ci addo bi taxol bi kera da fa ci malaaka yeb saler saleru mo yu ko ko malaaka yi bi ngi koy def dañ doon ñaan yalla ay yow borom faati ci seri bu mag bi xeddi ko yow yalla xati lu xale bu ndaw bi le yalla da di jibril dama ci aljanna har ya fa nek nga jël ci ben xar ibrahima mu ni jël faaka bi tek ko ci mori waye bala mo tawal bala faaka be taw nga jël xar bobu nga ñew rom ko fi gene ismaila tek ko ci gënaaw ko ñu ni gara ñu naar ko ci ni la fi ni yi nga xamne mom la jibril am dara la ko musannaw bala ibrahim am pusba ka bi rek jibril dina xar bi ibl ismaila la ko ci dina papa bi ismaila ibrahim rende ba pare fofu mom domam la rende yim xitine ko rek wala taahu ayya ibrahim yalla wax de wala taahu sila ko o kana ko o jara ibaya ibrahim khat sat da da o ya ibrahim kien ci ngeen gel jom te gel nako def nako way man yalla len dina la fay da xara li malay fay len ci kanam sey kep bu ko defal ni ibrahim te gele won ba aduna ku ci lima fay ibrahim dina la ko fay ina ka salika najji fil muslimin ni rek la koy fay yeen yi nga xamni kepp yu melni so len ko def de ngeen dina xatal yalla rek ta ngeen di ko def so len ko defe ngeen tan dina def fay ko ñu fay wo ibrahim di lo la me ba ci bi ñew isi xar ni yalla waxat ci tooru safa mo ne wa fatayna hu bi tikin akim di daw nañ ko moy jotto nañ ko ibdeen akimu ci bonkalu xat bonkalu xar la wax de bon xar bu mu ne jëg bonkal dañu dem tax yi de yalla di bax bu ci defé akimu bonkalu xar mom lañ joxe ismaali bi nga bi yalla waxe lol ba pare mu ne wa qaratna alayhi akimu ngeen jëf ci gaay ma jëfoon baye na len ko fi yel xel ni yone yalla muhammad ngeen ko to ko ndor de gere yow ma xiyam Jadi apa sih Ibrahim Ahmad? Umat apa doh? Komisi ni Ibrahim Ahmad orang pas-pas tak kongiri Allah, pas-pas bogo nunu, apa itu bogo makai bilala, bilala kongai. Ini korang, mana ini home ini bilal mukmin. Ibrahim ni, tak apa pun kejam ini Allah, ini kami dan mukmin. Jalan ini Ibrahim, tak apa pun kejam ini Allah yang mukmin. Kita ulang lagi. Yone ci bi tam bi ñëwé yalla ne ko topal la sama di jaay ma topo lu lolo tax ci ci me ni ñëwé ni la ko daal def ci li ñaari rakka ba bari ñew bu ba doom adam wax na nak ci bëss mu ni amu dara lu gëna ba lu gëna ma lu ëpp fay ci bëss di le lu ëpp fay réñ ci bëss da am ko bëss réñ amul ben qiyam bu opplo yene ci doy wax muni kala yawma qiyam har bi nga gëbë ci woon ci xam nga wéy ak tanki ak bëjëni ak idan tawari yépp yalla da koy boole té sel la ko ca bala su bami fay yi yi ak jam muni jamono bo jëlé sa faaka Ibrahim di tempat itu, ingat kawan lepa kan? Hamba jalan kita fajar jam cakau, balam mualan tu, bokong jalan tiga kecil, jam cakau, balam mualan tu, jalan pakai jalan tiada di, yang jalan kau tinggal yang pelar, kau kami darat tu kau mula yang, buku yau manusia ni, ujuk logo, balam ben top di deret jalan tu, tiada di, balam bayi, jalan pakai jalan logo tinggal yang pelar. Yalla ko yalla defal yalla yalla fegalo de lu bari ñu ngi leen di ndoxel lu bari lool ñu ngi leen di ñaanal itam gis na ci dem fiya ko yu bari xewal lu bari yoreen tassare ci doomu adama yenn ko man julit non la wax di def bokku julitam da ko wara timbal ci katanam da ko wara timbal ci dolem da ko wara timbal am amam waye da ko wara dimbali dem ci xam xam tax amna ni xoso ni dimbali ye yene ko fay tassare ci doomu adamay ko na yalla mi am fay yalla na len fay yalla mi am fay yalla na len fay yalla mi nga xamé dañu dem xeexal dara man nga fi na yalla na ko bu xam barke yonenti bi barke alquran allahumma inna nas'aluka khayral mas'alati وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات واستقل ميزاننا بالحسنة وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك الهدى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كل عام وأنت بألف ألف ألف خير
1: wa akhiru da'wana al-hamd lillahi rabbil alamin jerejeuf imam bobu moy imam imam fall diouf ma sha Allah imam yalla ñu ci déwel imam khutba bi neex na amna solo jerejeuf jerejeuf kon mbokki mu ngi nonu ñaanal leen jamm waye di leen wax rek wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin muccu ko sax dak ko and fiwel yelno yalla tour ko ci assanu gambia di len ko ñaanal diko ñaanal suñu bop waye diko ñaanal mbollem staff ak management bu west coast radio yelna ñu fekke de nak jamm mu nekkon sen soppe sen xarit lamine cham assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: And now, here is your brand new broadcast on radio called the GFF Hour, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFF Hour is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m.